0: okaswerwa bire byenkunnamyo nebine biwajwara gabiri tibiki akora buyire buno nayo kwendo be mu class sagro lero mu kubyo bwetubulira bwe butyo tukole tukole tutya kali katugaru wewe ego akaswerwa tibira kwetaga byaki byenkunnamyo Ajuale gomasi nebi na kane bigandura.
1: Ikande ate arom page yatira akazina na gamba ati. Buri kaira simu gomasi nti no mkozi ya kumusalenzi. Hati kuri.
0: Njakaleta akazina kalinde njakaleta kale. Akakadongo kwa.
1: Ndiye mnyanya zikyo machai sompora bambe habwa anti wao. Chali. Pura mporo gume. Then, aroo muntu nkwenda kuragura.
0: Ego.
1: Nyama chumwa. Kandi mukazi.
0: Mtu warangani.
1: Ampaira makuru. Tuwa kuziga abagi hamusiri na ye jumbe enju. Na ihamo emiti ya sabuni, manya nyanya, manya vinyo warisiri. Oredo ino musayi. Tomusabe byokwenda.
0: Otio.
1: Yakaiki amaka abiri.
0: Naiba.
1: Naiba.
0: Tinkugamba musajja wayo nkumanyisa we ali musuma. Obungamba naiba.
1: Ee. Please, genda mpora.
0: Agenda mpora.
1: Ugwakani.
0: Ee.
1: Warakaiki yakasato ibara murali huru.
0: Oja kulileta. Otavukira ati. Atavukire. Mwara wabukire. Ay, ay, ay.

0: songa ndi mukyakaze era nali mutambuza abaana bangi be nnina ebweru. Ndikola ntya okubassa mu nnyumba yaabwe ne mbagatta nga baliko embojjerezi okufuba ng'ende nfuna ennyaabwe omulala abakuume, awo sirinawo musango bannange.
1: Omukazi omuleeta mu nnyumba mweni n'otukatta ago lwaki tomutwala awalala? Muzimbire bunaayira ennyumba oba mupangisirize wabe nga tewali wakiika, ndowooza bwe kinaaba.
0: Oba ali mu kisenge omwo omwosula mugamba aveemu, bw'ogamba okuzimbira ennyumba n'amala akuviira ng'olwokoza otya obuzibu? Songa wano omwandiridde ekyo ekitu kye nguzenga nga tewali wakiika, kasukaali lwe nkakwasizza ensimbi lwe nziteebye nga nolezibuze mutegeera. Naye kati oyo yakuyombanga ssente bwe nziwola ne nziwa oli omulala. Abakazi okubeera mu nnyumba emu kiba kirungi nnyo, kimalawo enjankalana. Akanyamala okabuze wiiki owulira oluyombo n'omugole akukkuluma, tiyandiremye okugulira owedde oli bwe zaabasanga n'amanya nze owajjo.
1: Waaki yayomba buyombi naye nga sikkiriza kuba bibeeramu nnyo obutemu. Y'ogenda okulogoa obadde mirembe
2: gyonna okuzisa ebisi.

Karamara ako, karamara ako. Ekitari kia oya urota igusira kaide ni kaka kaide kandekubi. Mugendera hao mpora mpora. Gendera hao mpora mpora. Kani uwa vigambiri. Tobeebwa abe kike tobeebwa. Kanda tina inya gamba wewe. Tinyaku talibani. Aboru gana uwe chikoze leki. Uwe kikire. Agambe tabeebwa. Atinya gamba na nyo wewe. Tinyamuleke kuonka. Hakiri yako. Rundi.

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Waka huriropu nuzi.
1: Chali dekanyo hengu temu endi. Akantu mali niko, niko kanu weza iwe. Ako kunyo kabuli mtu akwenda. Kange ende na nyongura kange. Sinaiba alkoholi kikombucha. Na yoni biyeseka kiteko stamp. Kigendo maisa abantu ni wakinyua. Ako kunyo ka sinaiba katukoli yomboki. Entanga huzi. Hamne virunge bindi. Iwa yetagire kikunyo kia sinaiba. Obwele bunu kimazire kwe torora. Omuihanga liyona. Omaduka. Omasupamaketi. Omadipoti. Omabara. Nebjweka biyona. Ebyo kwe gondezamu omuihanga. Mali. Chini cheki okunyua. Huli rengeli kikusirimu kwa mumiro. Sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunya kya sniper ni kinywebwa abantu bonna. Inywa abasubuzi obo kuba noyenda kugobora mbusubuzi. Ekyo kunya kyo kusubura kirikimu kyonka sniper alkoholi kikombucha nicyo buli muntu akunywa. Kandi inywa betagire kyo kunya kinu ekya sniper abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona. Mubatere simu motoka yabo kikwikiyeho. Hazira musanji musanji munana ana na itanu ikumi na ina kienda na itanu dara nenu eya zira musanji itanu muenda abiri na ina kienda nkaga wenywele sinaipa alkoholi kikombucha otambuze mirimo yawe kurungi obwo mezi ugaruke uhiaka.
2: Uturo ine kiroto kyo kutunge pikipiki ya Bajaj brand new. Baiju kando leme sibu nkoko saa gitunga. Habwe bien simbi hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Niboba izire kukonyira.
3: Habantu wakagadi hamune vichweke vinde vire ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Muikira muikira aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mukagadi vali hamugenye street.
2: Eruguri ya Stanbic Bank.
3: Nibahereza loan. Hezitao kuerali ikiriza kandi tizi kutereba niza. Baina farmers loan. Eza balimi. Eza business. Eza bisalabi ya masomero. Heza bakozi ba governmenti, salale loan, hamune zindi. Bakutuunda pikipiki, gama nka Bajaj, hamuna tukutuku. Kani baina na spare parts zao, gama nkeza vama, hamune zindi. Epikipikizi nuno sobra zitunga kuraba mukash. Nundikiki wa njampora. Habuira bunu sobra kwefugira Bajaj bokise mpia kakavera. Obunoteka ya deposit ya milioni ya muyonka. Eze siga ire, nosasulira ompora. Okusora na kusasura every week. Hikira bakaromu Quick Services Limited. Nabimu halibinu, hendanga muntu, ebaruwa ya chapaso nero si one. Habakuwa yemele la babiri. ATM card, a copy ya appointment letter, rundikiti ni ukukura. Ukusawara na kutungu uweleza wavu kurugu mbichwe kibi kwa ukana. Igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi. Ikireza kiloto kia wakurewa mukaromu Quick Services Limited. Kumbanya vikukira utera haziro ibiri 00. Kienda na itano, ikumi na itano 00. Hamuna 0 musanju munana 0. Abiri na mkaga 0 isatu, makumi ana. Karomu Quick Services Limited. Hanu kagadi hamugenye street. Eruguru ya Stanbic Bank.
4: Baradufashe.
5: Wa musolewe. Hagarara. Wa musolewe. Hagarara ho ngaho. Kumeje kwiruka sha.
4: Ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata.
5: Ariko uyu ntararira. Waro rugukora ikimu kibira.
4: Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu gihene.
5: Ntabwo zengu icyo ngicyo. Kiri gushira ubuzima bwawe. Mukabe. Kubera iki udashirure biti ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe. Ukakura mimbaho. Inkwi ugashobora no guhinga.
4: Icyo ngicyo gishoboka gute kwe.
5: Ariko wa musolewe. Kirashoboka. Icyo kora ni kimwe genda kumuyoboze winebe yo kubanza mu gice cyurimo wihandikishe ufata ibiti byo gutera kuva mu gitongore cha WWF muri iki gihe cyo gutera
4: uri kukimenyesha kwe
5: yigo ntago ari cyo gusa dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu ibyiza byose bizaza nitwe tuzasoka kubitwa
4: ntago nzongera kugaruka yo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi
6: WWF

Johoi Marodi. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obo kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Aba taasomere. Na inyo aba asomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Obo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebio isoke no kwenyiriza. Ebio kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebio kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.

0: abegi abenyinemu abo bahurire kandi bekurembe ukitisa Godfrey 4 acre model champion kola kusoka gamba. Hello, hello,
1: hello.
0: Yes, yes or no?
1: Hello?
0: Kendeza radio. Kendeza radio. Hello?
1: Hello?
0: Yes or no?
1: Soko
0: kendeza radio ya weyo. Radio soko iti kendeze. Chuhura, ha? Ego, ma'am.
1: Ako ni mpavuza wa kuru wa hango. Ni mpavuza wa kuru wa hango. Otu yaku. Kabuta gira wacho, kabuta akia. Ndiko ka giyanka.
0: Embibu ba giyanka?
1: Ego.
0: Okay. Well. Muchikiangere? Okay. How's the kid technical? Kola. Aha. Hello.
2: Onu aba Hassani wa Kalibatana.
0: Owanka?
2: Wa Kalibatana.
0: Kalibatana irinka.
2: Erekunu kikuve hoima.
0: Yes, Hassan.
2: Mwabari kuwa ni muhereza na vayi kiyabo.
0: Yes.
2: Mama vayi kani baba TV bali mkupati kira oku nshaka. Mwabari kuwa ni mekamba. Oro ni nyekin kugamba. Bakuyamu ekibakweta waini matuza ako waini kulinko mwenge wajasi rivara ya ito kinyo ito.
0: Ok
2: ego
0: ona kuenda kumanya the real test of that wine na hiri nka kawaini kala ka kawaini bulobu manyiri bulobu wajabu mwesara obwe kuenda kumanya the test of that wine kola 0787-74-96-98-07-87-74-96-98
3: Ono wazina mugisa mugarura kapie.
0: Mugisa mugarura kapie mohoro.
3: Ati nyawandi akasuza nikalira. Anima mbenye nkaguza. Ala wakuru. Obutuzi obo wakubaza. Tugira mbuzi. Tugira ambivo. Atura vyara kita. Tante ine ambivo yavu.
0: Ok.
3: Echia kandi. Na mankuruni gano utogarura nguntu patulisa mankuruni. Na mivu ya kwe neji ya vura. Ati nyeka gevinto yu kwa soleho yu njo. Mitungi wapita kura tuwa vifuna tuwa aviri.
0: Ah, ok. Omu wenka kusemba yo. The last caller. The very last one. Niko ngalukemu studios. KKCRFM. Mwebali mnukua mtila nteka niza. 4 acre model program nige na maiso mwabale kuba mtuwe kumire ho, ladies and gentlemen, ayeroko akusemba yo kola gamelo. Hello okay, let me kafuna ndi kafuna yomu wenka ngaruke studios ntika nisa tusweze dakika mnana zonka okumaliza this program mkwenda tufune esim ekusemba yo niko ngarike mu studios te kola salary ya sirum sanju na msanju kola
4: hello
0: yes no ha oh no
4: where the program
0: where the kuliza sebo kuni ngamba no ha
4: abani bahati je mskurga ngamba
0: bahati
4: kurga ngamba ke jega district
0: yego yesaba chegegwa
4: ya na yenda kuvuza kuba nendwe yo kutuzia bicho bateje ko tukadibona tsa
0: wanji
4: kali mbuzi kama cheze kwa kwenda kuwane ndivu yobu tuzia jimu tutukavu hii inga tukazi wana tuka.
0: Well, wabali.
4: Bari, kari njia radio precisa.
0: Wabali kuliza sebo. Anu wachegegwa. Akagu, wikaguzi biyabu, bili hambibo. Okay, buli muntu, tufunengere.

0: Hawa kasumi aba Vigo Organic and Natural Health Products ba maziro mbohereza. Kando wabwe haireyo, mazimako bajanja vida abantu bakira.
1: Ego, ebi aba Vigo, tingamba. Hawa kuwa na nyonka gendayo, njine ebiro elevi kuuntaliba nizabai tuhati.
0: Aba Vigo, bake haya kukuherezo bujanja vi, owe induwa ilizi kwa uka na omu Uganda yona.
2: Alright, kagadikiwa le community radio, aredi yankukura na maka hamu nebiaro. Kabulikiro, ulichia kabiri saha. Ibiri mpaka ibiri kichweka tuwa tuine mnyuane bitu aba Vigo Natural Health Products akandi baba ni bakwegesa ni bakumaisa anti inokuwa no ija hiruwa roli yabu kani bakujukiza ngo ije basuwele kuwa ni bakujanjaba habo buheleza oburungi obugabantu bakusima habo kubajanjaba musidi wa zinijamidu hamu garumwana mkuru anti nyesuwa kuwa ni mbakujiaho kani Dr. Nsubuga wenyine director wa kutongole cha Vigo ali musidios kuwa na kumanyisa iwo murwaire ina tuleche kumtalibaniza kuija kujanjaba. Doctor, webale kuija.
3: Neanziza nyo, moderator, ngabu wabagambie, tibuliru wakubili, tuba kumpeo za kekeseala, gatusomesa banda Uganda. Fetwe wayo kusomesa banda Uganda, wade gwalie yongo uli diza bulikade bitusomesa, nenga tobi wabudde. Ate kijja kutuuka ku luvannyuma nga ate tukyasobola biwulira kubanga tubagamba bulijjo nti endwadde tezikutta lwezikutte oba ndikiria obulwadde lwebukutta olunaku lwebukutta si lwebukutta abasinga endwadde zimala kwonoona buli kimu ku mubiri gwo zigenda zikulya mpola mpola zigenda zikunafuya mpola kati bumala okunafuya ddala nori okujukira nti nawulirako abasajja banonga boogera bayogerako nti omuntu alumwa omugongo kiva ku kino ne kino nawulirako nti bw'olumwa ennyo omutwe gusobola okutta naye kati nze ndaba gunnemeddeko emyaka esatu era ne gumala ne gukutta teri bulwadde busaaga amanya n'eddoboozi yenze Dr. Nsubuga nga nva mu kitongole kyaba Vigo Organic and Natural Health Products era nga tukugamba nti tujjanjabisa ddagala lya butonde. Ekigambo ekyo tukiganda waza naye nga kitegeeza habo oba tukujjanjabisa ebintu eddagala lye tujje mu bintu ebiri organic. Tojja kugamba nti ate nedda byonna kikumi ku kikumi biba organic. Eddagala lye tukola ku research emala liba terina side effect oba terina bulabe ku muntu yenna. Naye ate tulivumbula, tulikola, tulinoonyerezaako nga lijjanjaba ekirwadde kye tuba tufunye mugwe. Kati likakuddeyo ne weewaana. Abasinga mwewaanira mu bulwadde. Kye kisinga okuba eky'obulabe. Kaakati musajja mukulu, mukyala mukulu, kiki ekikwewaanyisa obulwadde bw'olina? Nti anze abantu bonna bamanyi ku kyalo ndi mulwadde waki. Nti ensi yonna nze ekimanyi era bajja kumpa ekifo ky'omumaaso. Wogenda kumutakisi nti anzi bamanyi ndi mulwadde wa kino bampe ekifo ky'omumaaso era ekyo Katonda nkimwebaliza. Katonda okimwebaliza olw'okuba olina ekirwadde ekyo. Nti olw'okuba basobola okuba ekifo ky'omumaaso n'otuula mu takisi maaso nga kyennyo weewaanira mu bulwadde. Abasinga ebintu mubigayaliriramu, ebintu temubifuula bya siriyasi, emibiri gyammwe mwagifuula bitagasa. Muli abuli kye musanze, mukozesa buli kye musanze, bye bagana bye mukozesa, gye bagana gyolaga. Bakugambye nti omwenge gwonoona, kikyolemera ku mwenge. Bakugambye nti bw'oli ebisiike ebisukkiridde ngo emyaka gigenderera, ogenda kukyankana na kino ne kino. Bakugambye nti gwe abeeranga ng'olwawo okwejjanjaba, ogenda kunafuwa. Ate abalala mwagala nnyo abasajja bangi, abasajja bano tubasomesa nnyo nete ebintu ebimu temubiwulira buwulizi. Abasajja mwe musinga obunafu mu kwejjanjaba, abasajja mwe muteefaako kimala mu bulamu bwammwe, abasajja mwe mugenda mu malwaliro ng'ekirwadde kimaze okutabuka, abasajja mwe mutamalaayo ddagala, abasajja mwe mutya amalwaliro. Oli n'atwala mukazi we mu ddwaliro n'akoma mu stense naagamba agenda unonkubiranga bakumaze. Kakati lwaki
4: otuka kusero kutwala omukyala nokoma ku gate kubanga otyayo ine bikorobero bikorobero ki endwadde zikujudde obadde tozijjanja bomanyi bayinza okukwatirayo kibanga omuntu bwagenda mu ddwaliro ngalowooza bintu bya kisaazi saazi byangu atuka ne bamugamba tupimye temperature nga eri waggulu tetugenda kukkiriza kuddaka ogenda kusula wano nga bwoli abeko bakubira essimu abasinga batye embeera eyo nti ate nyina ebyokukola ate nyina kino nedda omusawo kyaggamba kyoba olina okutambulirako bw'azuula nti omusujja gw'olina guyitiridde tosobola kusula wakaawo kkiriza kyaggambye kati abasinga n'owaliza empaka n'olemezaako n'olemezaamu nti nze ŋŋenda waka akugambye akebedde omusujja gususse we gwandikomye tokyasobola okujjako oyagala bakusange ng'okalambadde mbulirimu n'aba nga akugamba beera wano okumpi weŋŋenda okuba nga nkumontalingira n'olemezaako nti ate nze nyina ABCD nga tebikyakola mawulire essaawa eyo ng'olina kukkiriza omusawo kyaggamba kati ba abasajja abasinga tebatawaana nagenda yagabankwatireyo atuma genda ndetere eddagala ly'omusujja musujja ki kika kya musujja ki yabaffe gukumazeemu bbanga ki kyemuva mugenda buli kadde mugenda kufamase mugula kyemusanze toyina musawo yenna akugambye gula ki gw'olwokuba owulya mu lubuto lukuluma n'oddukira ku magnesium buli lubuto oluluma lwa magnesium magnesium tagenda kuwonya kirwadde kyolina asirisa obulumi abalala bw'owulira wenna nga ofunye okubukoowu n'oddukira ku panado n'oddukira ku ki byonna n'obanga buli kadde oli mu kweteekamu bya bulabe byereere n'otuuka ekiseera ng'omubiri gwo gufuuse gwa bulabe gy'oli bakugamba ebyokulya nti balansinga ebyokulya tofaayo oli naali akawunga okuva mande paka mande takyusizaako kulya ku mmere eri eva mu nnimiro direct omulala n'abeera ku capati n'alya lolex bw'akyusa ku lolex n'adda ku kikomando bw'akyusa ekikomando n'adda ku capati enkalu kwegamba omubiri ne guba nga aguteekamu ŋŋano yokka eva lwaki tolwale alusa zitawona alusa nga zakkutte bingi bisobola okukyankalana ku mubiri gwo kyova olaba omuntu afuna cost pension aba tafuluma bulungi n'afuna gaasi mu lubuto n'awulira ebigulumba mu lubuto buli kadde appetaiti y'okulya n'efa n'aba nga alumizibwa omutwe ogutawona lwalusa twakugamba nti alusa asinga abeera intano teri akwata afuna kiwundu obabbwa ku mubiri kungulu ne bagamba nti ezalusa okugjako mukamwa kubanga ne mukamwa wabalibwa munda era mufuna amabwago ku lulimi ne mugafuna wansi w'olulimi ne gakkirira paka ku mumiro n'otandika okumira ebyokulya nga tebiyitawo bulungi buli kadde n'obeerawo ng'olinga kyayi gwe yayokezza mu kamwa n'oweerabyenoga kozi nanywedde ddi kyayayokya nga mpulira akamwa tekalyoke nga mpulira bwe nteekayo ekintu mbabuukirira kitegeeza oyina amabwa g'obadde tomanyi nga gatandikira mu kamwa ze zimu ku zaalusaazi leero ate bwe byegattamu ne infection gujja bagira bantu bangi nnyo kizibu okusanga omuntu alina alusa nga talina infection ate ne twongera ne kano ne tukabajjukiza waliwo endwadde z'olwala ng'olina okwerwanako nnyo era abasinga kyemuva muteekawo endowooza yammwe ne muba ne mentality eyo egamba nti ekirwadde bwe kiti tekiwona ekirwadde bwe kiti tekiwona ne mutandika obilisitinga ne mubineeminga nti sukaali tawona puleesa tewona alusa teziwona simanyi kabotongo tawona kwegamba ogenda okulaba nga buli kirwadde mukyogerako tekiwona singa byali tebiwona singa abantu bakyaliwo olaba n'endwadde enkakali ziwona naye singa endwadde zino zaali muntu teyeefaako singa abantu bonna baafa dda naye ggwe ziganya okuwona kubanga endowooza ye olimu kali teziwona n'oteefaako kimala abantu bangi tubagamba abalemereddwa okwejjanjaba nga obudde bukyali ne mukaaba mu maaso eyo wano mu myaka emito between myaka katugeze kuba omuntu atandika okwerabirira ndoza ku myaka abiri okwerabirira okwefaako okwefaako ebiseera ebisinga kati wane waffe uganda tubale emyaka abiri jineja wansi abazadde baba mulabirira kakati abasinga watu kilo kwera bidira neefa kunga aliwo kululwe abasinga webera bidire chokola paka miaka atani kwa kujukira anti dala bintu bya dala kumiaka asatu kubaba miaka asatu kastagambu kamu au wala bila dala anti miaka jigenda siruwala chino kangende nekeveze chino kangende nejanjavi chino era waluwe nduwa dezi singo kutawanya wansi wasa tumwetano kuka wansi wezire ndwa dezo nyingi nga singo kutawanya na ya tebu atazifaa konga buchari waguru eri agenda kuba wandwa debulikadda kastasuke miaka asatu mwetano nga bulikadda haba mulwadi lero wali wabatuka miaka na mwetano nga yebulikadda habera kudagala paka jari koma na ata andike dagala kumiaka na nga na ye dagala alitani seria disana baliba miaka chenda bulikadde dagala bulikadde marwaliro kitegeeza omubiri gwo bo wali okyali muto wali myaka emimpi wali togufaako kubanga kugambye omubiri gwo gukujukiza bulikadde ate ekirwadde tekyerabira kasita kikwata tolowooza ati kikumaze wano bwoba okyali muto nga bwe mbagambye myaka gino emimpi omusaayi guba gukyalina amaanyi nga gulwanyisa ebirwadde ng'era waliwo ebirwadde ebikuluma n'otamanya nti bikuluma nga bwe bagamba kino kikuluma ng'owakana nti ekyo si kirina naye ng'ate kyo kiri muli kikubala kamu ku kamu ogenda okutuuka ku gino emyaka eginafuwa ng'okulookinze 40 ng'olwo bitandika okugyayo enjala awo otandika okulaba nti tofuyisa bulungi prostate eze olwo otandika okujjukira tuwulira abogera ku prostate sikwatibwa prostate gwe ng'olowooza etabuse kati kwana naye nga bizze bikutabukira mpola omubiri bwe gulwanyisa ekirwadde ekyo nga omubiri gusobola okujjanjaba ekirwadde n'oba nga cells zikyali active nga ebirwadde ebimu tobimanya nti byakukwata naye nga bijja abasirikale bo nga balwanyisa endwadde ezo era bamanyi okulwanyisa ezimu ne zisirika ne ziba nga zitadde ekirwadde ku ttaka naye ng'ekirwadde kyomu ekiri ky'ova olaba nti bw'ogenda okula ng'omubiri gwe tegukyasobola kulwana abasirikale bo tebakyasobola kulwana olwo endwadde zitandika ne zisinga abasirikale b'olina mu mubiri amaanyi luli abasirikale be babadde waggulu nga be baddumira n'otuuka bw'ogenda okula ate abasirikale be badda wansi ng'olwo endwadde zeziri waggulu zezikyunga emyaka buli lwegigenda gikula endwadde zibeera waggulu nga tewakyali azigambako ate bwe zimala okukugonza kino bwe kiggonza na n'ekirala kijja olumizi bw'omugongo ebigere bizimba omutwe gukuluma amaaso galiko ekifu ani yazze ate prostate yeyingiddewo kwegamba nga muntu bamugamba nti olina endwadde 10 ng'abula kufeintinga naye nga kizibu okusanga omuto emyaka 2-5 ng'alina endwadde 5 kiba kizibu naye bano abakulu tukugambye buli lw'ogenda okula endwadde zisonga mbere abasirikale baba bakendedde era ojja kulaba nti omuntu bw'akula ebiseera ebisinga atandika abamu basiriminga abalala ne bafuna omugejjo ogutagattako lwaki kubanga omubiri gwe tegukyasobola kulwanyisa masavu g'alina omubiri gwe tegukyasobola kulwanyisa bintu by'alina kulwanyisa bitandika buli ekijja kimukwatako bwekwasa nga magineti akaba omugongo akaba amagumba akaba ebigere akaba kino ne tukugamba buli lw'owangaala okuwangaala n'okutwogerako giba myaka 4 bwe buwangaazi bwe tubeerako omuntu okuba omulamu kasita osukkaana ogenda kuba otandika ndwadde mwegoba mwegoba na bulwadde kino kijja kiri kijja ky'ova olaba bagamba nti agenda okutuuka emyaka 6 nga teri ddwaliro lyatagendangamu agamba nagenda emmengo ne bankuba ebifaananyi ne ŋŋenda erubaga ne bagenda nembalala ne bankalakata ku maaso gano ne ŋŋenda egindi ne ŋŋenda egindi olwo byonna owaasa tutasobola kubanga yagagendamu gonna okugyako nga kisiraani naye ow'enkaaga akulaga nti buli ddwaliro yaligendamu dda naye aligenzeemu mu myaka ki ng'amaze kusukka myaka 5-5 watandikidde amalwaliro agatakoma watandikidde embeera nga takyasobola nakukola sente zimujjanjaba bwaba teyafa ku baana be bulungi olwo be baba bafuuse bakitaawo be bamaama be bataata abaana lwakuba abaana b'ensangi zino abasinga mwesuulirayo gwa naggamba nga olinga agamba nti gwe tolituuka muzaddewo bwali nga naye naawe ne bwe bubadde ojja kufuuka omanyi waliwo akantu Katonda ke yatonda nga kakibe ki buli omu akayitamu omwana bw'aba muto ng'ali n'omuzadde we muzadde we amukwata ku mukono n'amulaga we basala ekkubo n'amutwala ku ssomero n'amulaga toyi weeri n'amulaga nti baana ba ng'amutwala amukutte ku mukono nga buli kimu omwana yagoberera kati waliwo emyaka gy'otuukamu ng'ate omwana yakwata omuzadde we ku mukono yamusaza ekkubo yamutwala mu ddwaliro ng'olwo omuzadde agoberera bugoberezi n'amugamba maama jangu tugendeko mubafiga organic omwana era omwana yanona omuzadde kati olwo omuzadde yaba afuuse omwana nga bwe yali oli omuto luli byeyamukolanga kakati gwe omuzadde omwana bw'oba tewabimukola kkiriza obagaana naawe mu bukulu tajja bikkola tajja kukwata ku mukono kusaza kwambusa ku ddwaliro tagenda kusaza kutwala mu linki ku linnya kubanga naawe wali omuto tewamukwatako mwana mulaga nsi oluvannyuma jjukira gw'olina okkenderera ky'ova olaba omuntu bw'akula agenda kka abalala n'atandika okwefunya ate omwana neyeegolola ng'olwo omwana y'alina okukwata akaggo k'omukadde amulaga ekiddako kakati ebyo byonna abasinga tebabirowooza nti gyebiri n'abaana mufube nnyo okulabirira abazadde bammwe tubagamba nti ffe bwe tuva e Kampala tumanyi eddwaliro lyaffe buli omu alimanyi nti eddwaliro ly'abakadde lwaki abakadde twabasoma twabategeera twabakugukamu mu kubajjanjaba era embeera z'ekikadde zonna endwadde zonna tosuubira nti ojja mubavigo ganiki zitulemerere kubanga ffe abagenda okugamba nti muzeeyi oli myaka 7 ne tukugamba emyaka gy'otuuseemu tokyayina kulya kino kubanga Katonda atutonda waliwo emibiri oba ebika by'omusaayi nga ayina okubeera ku nnyama paka lwafu ate ne wabaawo ebika by'omusaayi nga ku myaka 4 ayina okulekeraawo ennyama okugirya ne wabaawo ebika by'omusaayi nga waliwo endwadde ezibatawaanya nti ebika by'omusaayi katugeze blood group O oba A plus oba ki n'omanya nti abo amagumba gabasumbuwa nnyo n'omanya nti ab'ekika ky'omusaayi bwekiti abo banyiiga nnyo tebasiba obusungu paka kufa era ne wabaayo abatasiba busungu nga kika kya musaayi n'omanya nti kati ono twanyiize eggulo enkya n'otya omugamba naye ng'obusungu bwagenze dda ng'era yafuba okulaba nga mwogerezeganya nga biri byawedde abo nabo bantu gye bali Katonda abatonda bw'atyo ne wabaawo oli atatanga ekika ky'omusaayi kyayina tekitya ddenja ekijja kijje abo nabo gye bali ate ne wabaawo oli ng'atya nnyo akantu ne bwe kakuba ebweru yeebikka ku mutwe ako nako kika kya muntu kati n'endwadde ziyina ebika by'omusaayi bezinyumirwa n'omanya nti famire gy'ovaamu eyina ekika ky'omusaayi bwekiti etawaanyizibwa amagumba n'olaba omwana ku myaka 4 ng'amagumba gamutawaanya maama ali mu myaka 6 gamutawaanya nga ne jjajja gamutawaanya kakati gwe bw'oba tonatuukayo eyo olina okumanya ngwawa ngwa kuki kati abasinga ennaku zino balina obulwadde bwa allergy ne sinuses obulwadde bw'ekiwanga obulwadde bw'ekiwanga emyaka giri tebwaliwo nnyo naye kati bungi ddala ng'otandikawo nga tossa bulungi amawugwe ne gatandika okuzaala sort of mucus n'oba nga buli kadde owulira olunyiranyira buli kadde owulira akakolondolwa n'otandika okuyiritira nga pusi amaaso ne gakusiiwa oluusi n'okuba emyaso egya buli kadde lwaki embeera zo waliwo ebintu bye zitakwatagana nazo gwe byewettanire nnyo n'oba nga embeera eyo ekutuukako tubagamba nnyo nti muyige obuyonjo muyige okwerabirira sigamba nti olinda gavumenti ekuyambe gavumenti naye ebaako weekoma bonoofa ejja kukwanguyira okukolako ebiddako naye ng'okyali mulamu togenda gigamba nti gavumenti onzimbire toyi Tega na jiga amantia government nzendia nyo chapatizo kwa government jango nyambe. Bulichimo ino okwefako. Teja kugamati genda mudwari. Chiche chikulemezako na utagenda mudwari. Omuchala wa inebi zimba kunabana. Omuchala wa tazala. Afuna obulwadde obwekigalanga. Afuna embuto zivamu muntu we mutuletere. Ebanga tononya ajja kuba ino omwana. Tubagamba bulichimo chikole mbude bwacho. Abachala tusiba tubagamba. Mufube nnyo okulaba nga muzaala mu myaka emituufu nga mukyasobola kuzaala. Muleke kulinda mmala genda myaka ana kudda waggulu ate mupapale nga mwagala abaana. Tugamba nti omukyala yenna emikisa egizaala giba wansi emingi. Leka kumala kurokinga 40 ate oyagala obeere n'emikisa 10 ku 10 kiba kizibu. Kubanga buli lw'oyambuka amajiga agazaala gakendeera. Chituva tugamba nti buluo kula miaka, emikisa egizaala giba mitono. Na hebu wabuo chari muto, emikisoba na mingi nyo. So, olunako urencha, tugenda kusiba wa Nekagadi, timu yone ya basau, ya bavigo organic, tuli au kulina na radio KBS. Walu radio jibaita KBS, au chizimbe chiri na nyeo, uogendo kubango utusango. Jakula baby pandi, biliko vigo organic. Mukala ya chidagala waguru, tuli ku muzigo ogwo kubiro mujja kuba mutulabo bokuba ku simu yaffe tukulagirire muze mutuulire banga ne mutuulire jinja ne mutuulire masaka ne mutuulira wa ne mutuulira wa yona tubeerayo olwalero tusibye mubende kudwali ya ferie mubende twabatera yuli faro e mubende mu town era basawa abalala basibye kakumiro kujima house okulina na police tugambe kiboga je tuli tubeera buli lwa mande e jinja twina edwali olibali gule bulikanaku. E Masaka tuine duwalio libera ligule bulikanaku. E Kampala wabaye duwalio libera ligule bulikanaku. E Mitiana tuwabatele dee duwalio. E Rana wo tugenda kuba tubanyo nyolevi singao. E Mitiana mutawuni. Nituba gamba nti e Kagadi tubera lunaku wakusatu. Keranga tonali ya kantuko na ojetu kebele bulichirwade. Ojetu kukusomese. Ojetu kujanjabe. Uli ajia jangu kone sente zitaandika. Nitu kugamba jangu kumacha kera. Kumachagwa omupya hoyi matubera buli lwakutaano buli kirwadde kituletere manyige kisajja tolina lwaki tolina tugenda kuteka kudagala nga tumaze kukebera tumanye nti dino lyeri kusana esimu ya bavigo organic funa wojiwandika gwa abade tagirina tukubire tunyonyolegane tuwuliziganye tubuli omwanyonyole munne nti ABCD tujja kukwata bulungi tojja kwejusa eri 0772
2: 0 msanju, msanju ibiri.
4: Nsambu.
2: Nsanju.
4: Nkaga mubiri.
2: Nkaga na ibiri.
4: Chenda musatu.
2: Chenda na isatu.
4: 0772.
2: 0 msanju, msanju ibiri.
4: 70.
2: Nsanju.
4: 62.
2: Nkaga na ibiri.
4: 93.
2: Chenda na isatu.
4: Airtel na yoku eri 0 msanju tano nya.
2: Airtel 0 msanju tano ina.
4: Nkaga.
2: Nkaga.
4: Ana.
2: Makumi ana.
4: Nsambu mutano.
2: Nsanju na itano. Bovo
4: jolu na korencha. Tusaba jangu ne mpapula zo. Zivako kebererako. Kofunide dagala. Obaza amaso. Obaza presa. Obaza sukari. Obaza magumba. Obaza achi. Biona jangu na bio. Tumeko we tutandikira. Tufune chifana nyo. Ntio mtu ono dalabande ye janjaba. Era tutunulire nti obadde bakuwe eddagala bweriti. Era tumanye nti kati gwe wetaaga eddagala bweriti. Tukuteke ku ddagala lya feri obutonde lyotagenda kwejjusa. Tugamba twegatwako bannaffe abawalabu n'abanigeria tube nga tujjanja bannayuganda buli kalwaddeko n'akabatawanya. Togenda kusigala kyekimu ngoze mu bavigo organic embeera eterere.
2: Okay, mwete mrungi, hala chane mtuweza msaji fama, alidunye kurona maka hamne biyaro. Kuro dakika zituwa ireho, baitu wenituweta gaya masima hero.
4: Masimu abiri goka, asobolo kuba kumpeo, atasobolo kuba kusimu ya feyo mungalo.
2: Okay, zira msanju, mnana msanju, msanju yu na ibiri, chana mkaga achienda na mnana, sobolo kuba notera. Tusobole kuba nitufuna abatezo masimu kababire abanyamugisa abakusobola kuba bene ekikaguzo kyona otwegiteho niko sobole kuba
4: no nga tukugamba nti encha sawa bidi tugenda kuba tutandi sokola nga tujjanja babanna Uganda wanekagadi sifude yobovawo obovawa kera kumacha jangunga tonalia oje no mutwalo gokebera ojewo na akasenta akatandika dozi okusinzira obulwadde bwolina ebibyo byonna ogenda bisanga muba Vigo Organic and Natural Health Products akasimu kawe abataka kopye kamala yo kekano 0772 70 62 92 93 93 Airtel 0754 0 5 4 60 40 75 tubagamba nti ennimi zonna tuzoogera abazoogera weebali totya nti ate oluganda nyinza okuba sirufuna njogera lufumbira njogera lukiga njogera ludicya byonna tujja biwuliziganya abazoogera weebali nsigadde nze Dr. Nsubuga nga nva mu kitongole kyaba Vigo Organic and Natural Health Products abava e Kampala Karerwe ku Zakaria Ked ku mwaliro gw'okubiri mujje tubakebere mujje tubajjanjabe mujje tubasomese mujje mufune ebipya aba Vigo Organic beewaayo kubajjanjaba tosigaleyo na birwadde nga kyekituleeta ekagadde buli lwa kusatu sawa bbiri tugenda kuba tutandise jangu tukutandikireko ennyonyi enkeze yerya olusiriŋŋanye omuzungu n'akyogera ati ekyo ennyonyi enkeze ennyonyi kiba kinyonyi ekisooko keera omuzungu akyogera atya the early bird
2: okay muzo murungi ale kanjakala tuzikanji hanu beje medo mugaro mwana omuka kati bagondeze okurara kurungi nyenchakira bukira abavigo basole kuba nibakoraho murale no businge

0: Mchwez kiali kampa kazi na koka kusindi kile msigaile niyo maji na munda kaze. Na na na na na na na na. Ulire chitu kwe kakati chivale komiti radio radio kwe kwe na mamakamu nebyale vila vigenele kimo kimo kimo kimo hati vili kumi na msanyu mkwezo kwa mkaka kumbira vili na mkaka biri kumi na biri ya biri mkuno baba
1: fanya kazi sana
0: ulire
1: maisha ni mafupi sana
0: nigire
1: nichukue dubu
0: nigire
1: angu kwa ama
0: ulire chitu
1: nza
0: wajia chiulira chiulira za wawo.

White boy, Amanda, I'm about to tell you. Munda kanya nywele. Ati nyonja kagamba munda kene kubi o muzike. Ewe ndevira jahanyuma. Koro wanga ba ulereza waro. Paka nye kia karabu keire. Onde kenye kubira o muziki. Na na na na na na. Moro hanga babi amire. Tinya kurolera ubukeire. Aze kuchulirino. Salongo tubi salongo tubi ombu zileo. Omweza msava chama gana nakura msaka mpati Josephine Kabuga. Eee biruki omnembe ade keirege vyo kunywa hane vini minyuile vinjua izen hati ni viondo. Kabuga waki yaka seneno wache mani mubulize kimu hati nevi gambo takia. Baibunga za kute Hanu kumaisa mouse na computer mazi ya kumani viku hata msao kwa ina hindu na mwe. Tuyamboka ngawe tukirira. Tukirira ngawe tuyamboka. Tukirira. Antia iye mte Tanzania kuna kula na poka saiko mine mzanyo kia kana tazini mzake. Neba kadea dea.

0: bona ali ba masita bona aro muguru zikatende de ugurasa zikasanga ki
1: kani ni sikengera kimi
0: eyo banda mukize bona abo mbenda muna basajja bebtini samuna abo
1: kadu ba buraza bona abo
0: amina no rukunde gumeo
1: amina
0: kale kale kale kale kale
2: njagala atanjagala nange simwagala angabira
0: tata
3: Jebale
0: sebo. Nega jebale.
3: Oriota.
0: Ndonti yoyu oriota.
3: Nyandi kurungi.
0: Ego terire nka.
3: Amazuma terire kagadi anu ikuma.
0: Kagadi ikuma mjebale.
3: Eo numoya mukiara mwesige Steve.
0: Mukiara mwesige Steve ni mulimutao na mwesige Steve ni omuine mulinawe.
3: Mwine kurungi mwinganize.
0: O mwinganize msao kichweka kisiga hile.
3: Mwine kunyumiru wa simbule mbarasi wewe.
0: Kare karo tata isuna Steve ni matamtuwala bambi. Alo.
4: Yo.
0: Tata.
4: Jebale mwana.
0: Mpona ampa na yo jebale.
4: Kukua umu tuuda tukende ndo.
0: Kare kare kare kare.
2: Tuyambuka anga we tukirira. Tukirira anga we tuyambuka.
0: Birungi kyo mnembo esi okwasile wakwata na kimu wakwatiba.
2: Nengira kutoni. Nengira kumotima nepita. Nengira kuchazo.
0: Alo.
5: Mwami janwari kuruga karambi mambugu.
0: Haa.
5: Amukizo mkundo wangu yungu za kini.
0: Eee.
5: Namu kota ni zaverio.
0: Hmm.

0: Alo.
1: Mwana wife.
0: Tata.
1: Onu magezi kateni mavara.
0: Mm.
1: Mwana kwenda muno.
0: Kama wange nyo kwenda kusinga.
1: Ati.
0: Bwenkula ngera kali yawo ni mpura ngumira ati nkabya amire kurungi muno nterekereire.
1: Yenyini. Ati.
0: Mm.
1: Abana omugezi kateni mavara.
0: Mm.
1: Ati nimba gonza muno.
0: Nyombe nda muno no kusinga dola.
1: Kama kwa mugisa.
0: Ayego amina nikuwa kive nkuwa kwa gambire ngufuna nye nkiyaka rankere kufuna esente mfuge moto kana nyo kilo kimu.
1: Kilo kinyonyi.
0: Ati. Ehe.
1: Awa mugenzi Gustavo. Na avu vainogia mkilasu. Awa ya isento ito nyi au kilansi mavale. Na wangu kubenda muno.
0: Uh-huh.
1: Mgenzi resiswe anu pacho ma kamata. Na wangu nimba gonza muno. Na waikazi wa nyampeno anu pacho. Na wangu kubagonza muno mkabeni. Jemusi. Na wangu na wabusu kubona na wangu bagenzi wangu na wangu nimba gonza. Atika tuwege tulu mkirasi mpura mpura na yo.
0: Kale vanda mkizo bagambe bataruga radio.
2: Ya musonga mulugalo mwana watu ya chiraba. Jomu kwano bange kumpesa.
0: Tata.
3: Wengine wa mkawela karuzaira anu.
0: Ego.
3: Wajumu na wajumu katevona tachu wao. Wa mkagadiona. Mbara mkizeo. Awake kurendari wa mruwe semeza. Awa pacha chumani. Ya ukenda mchia wagaya na wagaya kati. Awakujia kuvaa umakadanda anuona wa Uganda Rwange. Ya ukenda mchia uvona avenganda za unyoro anu.
0: Okay.
3: Kandi nda mchia ave mpako ya atweki. Unanye mpako ya atweki.
0: Ati tu awatenchi kumwaza tulugire mwa mkaboke zenjoka.
3: Hati awakondera mpako ya treki lewa mpako ya vweli kachumba unora wange.
0: Kandi ba mozi baba hati warugire mwa.
3: Nkia ija.
0: Okay.
3: Mpako za rali. Mpako za mweza. Mpako za mwikiriza. Mpako za chiti na boki na chali nywena. Hapi nywena muandereo mbara mkize.
0: Okay baba.
3: Kwa kama kwa unyoro za senge nikere mpako. Urimiriwa ya ito. Piri sobora kuwezo anta wa sinire.
0: Kare baba.
3: Nisende sayi ni ngamba. Ontere ya kazina hoja kama kondere kona. Ako ine omu kompyuta ya wao.
0: Kare baba. Alo.
4: Alo, Chilisa.
0: Mkama wange.
4: Wewe, mwereza kamilicho.
0: Naiwe vale kuliriza baba.
4: Wewe, chia kamilicho wacha vaibu.
0: Watere ranka.
4: Ona, alisipa dida mavale.
0: Sande dida mavale jievale.
4: Naiwe jevale kana manano tubahamu.
0: Bojo nkwenda kuja ya muawa obani sanga ye mboko na amba angiria timanyire obani liyanko ko timanyire.
4: Eriva sekoko.
0: Sekoko.
4: Sekoko ipse nkoko.
0: Kevin sigairi kari nyowe tinde kameza.
4: Wewe sigairi.
0: Nyowe.
4: Uteka mkasa unogena vi.
0: Obu okampa hiri ameza akiri na atamuita manyamule maitu tinde kameza.
4: Webale kutuwerezi.
0: Webale, elabu olikole nsoyo kagamba vana valinde varali ya mazile kulia. Bari mamagira ilo mamagisibile.
4: Bari wanivagi omkuru wako omkuru mwusikara kanyi maso wadi.
0: Muka goli taenya anya ne vinyoma.
4: Webale kutuwereza va.
0: Webale kuliza mkama wangi mulimuta mavale.
4: Mavale dida rungi kandi vale kutusumera kwa makuru kana meseji zetu isema kurungi kuyumbira kurungi.
0: We vale kusima.
4: Ati kasa wenye nda mkieho abantu abahuliza wa kekeste radio. Abanyahulira abo nkabirungi kio mnembe. Green man yogo abaira izira baitu ya chweka chweka. then boda boda watyo mukamo gumulire kurungi mama yebara onyamulira Josephine Kabugo gwezege karaho then byenkya bugara byenka mulire then aroho banywani baitunka kusima dida mabara hanu then umwereza businga wakyabasali ogumulireho Ena arubi ya karugawa kia kasene nogo Ena arubi na anko Richard Sinkununu Ena arubi na Dr. Hatimane wa Kitemba Ati mkiriyaya genu na yoti nga julire kurungi Mbe ali Christine na anka Mauda
0: Mariba buzireku
4: Ati nyo katulewa akioma Tulize muziki.
0: Ndamukiza muganyizi yao isawa Kristu mugalike.
4: Muganyizi ona muntu wange muno ifu hano.
0: Nowe kitini sakare meifu hao enyini.
4: Kanda ati ogu agisambiro mtu wengi sambira ya maguru.
0: No muguru sivona bona meifu habono bagambe mbenda muno.
4: Ati kunu kanda wetu kumanyiri yuki mu.
0: Muno kuangata haira.
4: Ati enko kama nanu. Ati Nja kuitera sekoko dene kuko ndi kutera mukavuera.
0: Kane baba. Alo. Baba.
5: Yebale program.
0: Yebale kubao.
5: Eke mugine kwao kine karo kutamuire kiro kinuma.
0: Amina babale kusima watereranga.
5: Ono kubaza na mugisa mmeso katere tibunda kagati kwa kubao. Eke mamali mali omunta sakubiyama.
0: Mazima.
5: Vibe ya amani, vibe ya amani.
0: Webale kusima.
5: Elela. Jezo sili kakukoko mhulire.
0: Otyo.
5: Yale nga demane wake ngugo na alo weta kanankire. Wakile asinga kuitarawa. Kutu waka koza Antonio nkambi yao. Mzei wange vili mmeiso. Mzei wange kamihana na mamu ngugo na mkwamire. Na wataka wakatete mkungwe sikunda wuna matekereo Braza wangi kisembo vili maiso Na wataka wuna matekereo wali haledio wuna
0: Ok
5: Iyo kwele kutu wuna tote mliri
0: Kare baba Nisabu wika mbabu lire Ono kwe mbagamba yari na chari wango Tata Tata
6: Webale program
0: Webale kulinizo roho
6: Nyeti ndugubo itakajamu karimu na uginyiga na urawa makona mpaka na urawa wagidubura
0: Hii na ugimiga mpura mpura na ugimiga mpura mpura Josephu inaraika kuza kwa
6: Ono muna kenga demani charengu vigani
0: Charenga kenda maiso
6: Isa vili maiso nyamuhura
0: Ego
6: Aro Josephu inikabuga na virungi chomunende Mwali nalikirianjagi na narongo kirianjagi Obeda li nsugasu kenga Mojara nyambuzi Karugaba li ya kasenene Mata ya likifura wano bayu wano gulini kitabu Kutuwa abata somire Deni biyaro anga robati anyaruma sangu tfasi program Deni haro robati ali nsugasu kenga Abataka barugando kenga nkatemani vikangaga Mkaide wangi tuikiriza ireti Deni ba brother and sister Zineka mashinu bura ampaya kazina.
0: Kazi naki?
6: Duiro kakatero wa stabu wa natol. Zineka kurasi nikira bauliza vona bale chuma tinsuru hiru ba nanka ba mojara nyambuza abu mpaka na wali muhanda kuhiti.
0: Kae baba. Halo. Halo.
7: Halo.
0: Tata.
7: Nyatu msime Jofre. Mwalimu toko.
0: Yes, sebo kurungi mpura mpura rundiwe.
7: Tumusime Jofre nte mkijuru mpefu.
0: Mwalimuta mkijuru mpefu.
7: Tulikurungi.
0: Aba mpefu bamezeneza.
7: Bamezeneza nta kibazo chose none.
0: Nanjye we nta kibazo ndukumva ndije mwana we.
7: Turi kuyumviriza akagadi kena nimwe gatonye na karindwi
0: kuna hora wateresi munahuriro mutima gwaza hansi naruko nagira mgenu ibyanjye byarahweye mgenu
7: yego
0: oke sebo
7: Nenda kukura msaba ntubanja haza numufumbira.
0: Haza tingi neshonga na weo.
7: Ya hati nenda kubanza kura msaba homu gure wanje. Mbana mwita basemira mastura. Ano murasa mchijuru. Nenda wanja haverimana na mama wanje. Nyavemira yudita. Nabanywane banze bose ndabaramugeza bari kumviriza KKCR. Okay, nawe ndi kuramutsaho. Ati none na mahoro meza.
0: Kare kare wakoze kutwakuraho wakoze utakaruga radio mukama wanje.
7: I think I'll go ndi kuhuririza.
0: Ubwira abantu bona bampe fuba kumare radio kagadi chibale comment radio KKCR.
7: Ndababwire yego.
0: Kare kare wakoze cyane imana kuhimigisha nyinyi munonga. Alo baba.
8: Bisi nchira ba moto.
0: Mukama wanje wa wabuzire.
8: Mwakira kwerezi yanga.
0: Impora.
8: Ngwini mato shikora kakumira.
0: Chikora mumeze ute.
8: Ndikurunje munonga turi fitin kebijere.
0: Nje tuli kureberaho.
8: Shani mwe kagade.
0: Tuli impora.
8: Kuna kashani kwa kutukora kubi.
0: Na kunu katulikari mwana webibira tuwa vitemiri tuwa vimarati tulikubona abona.
8: Kaito kuchiza mkuchiza kutuwa yegesibge.
0: Havu kuwa ni tuwa tuwa vitemiri government ya tu gamba wa mtujirangu ni babi.
8: Nukusha wawo higuru wenka. Mpajamo andazi. Kamba teka wa ntuwanji.
0: Pora mpora tujende.
8: Jito senikabuga. Kiri chomunembe. Kwa shaka sene ne. Mba boda. Mwote ni zemana kabamba. Mwale nisijanjaji. Jipi nisijanjaji. Mwipa chijanjaji. Mwano mwa chijanjaji.
0: Okay.
8: Mwuda chijanjaji. Kano mwa tubi chenziji. Abule wetu prafi chabugori. Chenziji. Mkudu wanjawa sika uwashi kuwe. Hama tuwi guanjula na bi honda zagwa. Mpachwa. Mpuriona. Mpuriona. Mpumga chiranzi. Muno biji guana Yosef. Tugaruke muno kakumiro. Kusika chindo. Chansi nkununu bufunjo. Vanachi korani. Kami na wanu wogile chikora. Zani kachikora. Kime chikora. Mwanje karo karo nji juli yasi chikora. Ahandi rukunde gume homa teo chikora kakumiro.
0: Amina.
8: Akazina. Mkazi mkazi wanje. Londa di mayinja. Londanze
0: mkazi wao wenka.
8: Mwahandi rukundo gumeo.
0: Kare. Rukundo yonga kare baba.

0: chidu akaga ni chibale ku radio akaga na kamne byaro akuna kulala ni ente kaniza aha
1: bai bonga za poto nyemeza nyanga
0: kiki baba
2: kazina kazi ni kako
0: otanye kwaso kagama nkalekere yonka ko kagiro wenywele
2: omuliye nondeke nenye tumusime kuno mu
0: kasha gale gale let's go